lawyer knew the Chagapa chai, Jim, you, Nukoni Nogalusi, and ye non china chant, and I and you, I and you coni, now, Biodu lawyer, and you, Haganetana, at it too, Tibum, Paene, Rama, and you, Gapa, Lem Tam, Nakoni, Caso, you did tampon and I and ya, Tipuana lawyer knew your Hashinya, Hongo, Masinya, the Gongo, Tipuana, a chorto, your ham, Bugula pilot, Jingiran, I and ya. Yohaya, Yohani Gane, Hurung a tag on a Huruma Janya Naro in you. Cum coolenga in ya cum coolena coni, a chombi guiji. Le a cho, your hambi gulaji, legend a Yohaguchi at Huru Jungle, Bonlea Jay and ya. Tipuana coni de deu. Le your man, mamma, malana coni de deu. Tidanaya gubu ma, le your ha. You have a young girl, then I know you say no, let me say no, let who ever my enya jay in your bolleaji, whom Namata Hoji, Kumaya poor bolling, I in Yamata poor bolling at the minute. Holo, I know Holo Lumnalo in you, who are near Badano and the Inaconi. Conny along a day in you dig up our Balatishi the Botanga, Nashidakoni Tilanga, a moon at Tilanga day in you day. Now they got the eat them and you're in your cock on your dick or the Botanga, and yet a mine a chombe cum coole to a chombe be gule lum de loy in your hulu, lum de nama mua jimamu, Hunakoni, Kumaipone, Hulu Edulane, a dima gun nebulum, a let her gule, Jadane my and you, Najatim Nakoni. Tipona gaji di ya mom nga yenya thai adima hu thai cho cho thai le a cho ne khaw lo thai ya mo le me dan ta lo ma du le lo ngo tha thu lo yin lo ngo tha de a ji ta la pu la i le pu la i de lo le hi pha nyu o he ko lo na chu tha re na i san ni bang a yenya hi pha ya ma du nya ni ko lo na chu nga na chu de ji lo yin a ga thu mo ko ni nyu kha ya mo na go na le na le thane che che che tipo na da jo ko ni le phesu ne le tipo na ko ni bo le ko lum nga lo yin na ma lo na ko lu na chu na ma ma ja ya nya cho nyu ko lu na chu na da no tho ne ne da no bila na hi phya ga bi ti nga ya nya go pa lo no le ngo tha le lo yin la um pa le ngo chu re tha nga de yin yu de chwa ga jo ma lo na cha ho cho ha ma jo nu ma ga bu na cho ha pa jo mie yo phya a yo phya lo ne ma yu du nya nga ho thu mi ne bon le nga bon le ga pa ti re na ko ni pha ba nga ye nya na u ba ku ma ya ya pho pha ti re nga de ku ma ya pho na ko ni a mu ne ti re nga ye nya hu na ko ni a le lo a cho nyu ko na chu tha ne yo ha u myo ni byo tha ne lo nyu u myo ni byo tha ne thu mi ne hu na ko ni ma ya jang a ye nya hna ko ni lo na na dung a ye nya lo ja ko ne di ma dan ta na thia thia to ma na chue lo mo ya mo de a ko na mo le i lo a ga ga i lo le na le phu la na ko na du ja bo to ni ga ya mo na ko ni a cho nyu na chue tha ne yo ha yo ga yo ji byo tha ne le yo ji de ya na bo che se me lo yin yo che ni ga lu che thu mi ne ni ga ni ga ma ma e cha nya na ko da nu la ne ko lo tolo yamo me ye nya hna ko ni ale adima a kha ma ng ko ni a cho ko ku yamo me adima ji a cho nyu ko lo thana i le e ma ye nyu kam na lo ja ne lu ngo nya de lo ye nyu lu ngo nya ne ba cho nyu na na chu ne de la na ko lo de la de le cha ga ne la ma ye nyu ka ne ta na a ya we ji kla nga ye nyu ka ne ta na kha ye cha do cha le thim pu do ne ne bi na ma ga pa ha che la hu lo kam na ko ni a do a ya le nga ye nya la bu gu le u pa me cho pho ne cha ta nga ye nya a ya ga ha je la hu na kha ye cha ga bi na ma ye nyu nga ko ni yu ana gla hu ma ye nyu ga a ya wu la ne che la ka ni ti ko lo jo da la lo ye nyu yu ana u du tha ma gla hu ma

du yodinya ungai. Tiga daya ngahama boa mo lenu mati di. Ngahama boa mo lenu mati mu sama lo cuma mu boa. Zanu mati logia mo cuka dua mo yoga shaza jini.